0: Janet. Janet. Janet, jam ngay? Jam ngay amune. Acho ngay amune ñe. Jam ngay. Ñano jano.
1: Bonand.
0: Nandé? Ya. Ati ñinga lek ci gororon, congratulations, bu ci ne ba 5, ko go go ni silingi 240,000.

Ongo mising kosto inenyo ni niya agatukul nga agabuan tuan. Congratulations ni niya agatukul nga inyor chige pesa. Magungi agatukul ni mye. Congratulations. Enji agatukul nga inyor chige pesa. Petu na otan agararan. Nibok kwa ingasi. Petu na baga abirureta av Jehovah. Magungi agatukul ni mye. Abaga kino unik chagororan. Chabatimon meli. Chota sta tuan kivagenge.

0: Alright, dakikaishek tiptem ak somok chekakobat eng sait taman ak agenge noto nebo asubuhi nebo betutab raini chitab orkitab Kalenjin eng wiy tugul oleipchinit ketesiet noto nebo Charge FM ketesiet noto number one ketesiet noto nebo Rostown kongetegei nganaset noto neo nebo Nairobi kamangunenyu alake ngeti chamegei kamangunenyu kot mising alake konyoru kembout noto nekararan amangunenyu betutab raini kot mising alake itete tetutik choto chekororonen eng betutab raini kaipangan sikobit imande eng koingung kaipangan kot mising sikobit imande akiker ele kesichgei kot mising mkatiat noto nebo kila betut chang tuguk choto chekende tai angen ale ngeguu ne kochirchirendos kora sigik ngele malo akot akine kora keyat sukul amu yomite lagok gaa koinai ile malo keyote sukul ako konech kot mising kabwatutiet age tugul eng kila betut chitab orkitab Kalenjin kibwat kele kiyae ne noto nerubei asikobit kesich kot mising paraindo noto nebo kenyorchigei rabisiek chekimute lagok sukul chekiwektoe lagok sukul noto kot mising ko kabwatutiet netebegei sikindet age tugul eng betut age tugul ako noto ko boiboiyet ako noto ko kit noto nekararan kot mising eng sait age tugul chitab orkitab Kalenjin eng wiy tugul olemite achame kot mising akimitin akacherin aleiyen kemande kecheng kebekecheng mkatiat noto nebo kila betut akibwat kora ile yakainyoru ko akibwatun kora kele rib choto che ngeringen choto chekainyoru angap kimakinen kora eng betut noto nebo karon good morning chitab orkitab Kalenjin eng wiy tugul choto chomite kebeberwek choto cheterchin cheipchini ketesiet noto nebo Charge FM alechinin ongingeche kakoech ameiwechi kot mising ikonor noto mining akonde siling taman inai ile kot mising ko oo kiyotok makergei ak chi nematakonde kiy akonde silingishek tiptem akonde silingishek konom akonde silingishek pokol akonde pokol aeng pokol somok pokol angwan pokol mut pokol lo tisap sisit sokol akoi elibut agenge nekende eng kila betut ile ngoib konorwenyu ko kit noto nekararan kot mising noto nemitei eng kila betut kimwachi nebo Kiswahili kole akiba aiozi ko noto nekararan kot mising eng kila betut ngibicheng akibwat ile komite wiya yekoitinye kiy singole lakwet akot yake kole kama konam tungo itinye akot chebo Panadol itinye akot chekiole akot kerich cho painkila ngokamache lagok akot kibo mkatia ngolo bo gaa komeku chi kityo neisome kiy age tugul itoreto wechameni itoreto wechameni angtuno akot akinye ikoite amu kirobokchini biik alak rani kibirchini eut biik alak ra lakini si konyolu akot akiche kebirwech eut betut noto nebo karon kebirwech eut betut nebo karon kokakitestai kokakikilgei kokakikonugei kot mising kai boisionichu kokikwa akot akiche kele kimuchi lakini ngesisye buch ngetebi kityo buch keeku ket nematiyeku chi ne iyotegei ngelengele kenamin eut cherkwen imande inomchigei tukuk chimikira komanamekaa kiy akinetkei kora otebi ak biik choto chetindo maket nekararan nebo sobet noto nebo tai mesubote bii chematinye namuna chungwee cho karon katebwatun kolenen ngebe kecheng boisiet ngapanum ole kotokchinin kot mising kolenen ngebe kecheng anyun we kalokunget ngom ng'o katekas kele kotinye ng'o kotinye ng'o ne bendi biik boisionik choto cheterter eng kila betut mando biik kobendi boisionik kwa kokilegei imite unyendet imeche ichut sokergeit tugul nyeku chito kipchogan ichoganate koimen tep koite koskolen imeche iam tukuk chemeche kakechop chekachope ngiro ako maiwe icheng akot akinye kisose chito nemekilegei ane chito nekilegei kerkei akot nemamokorio kerkei akot nemakwerie kari kerkei akot akot ndamakete pikipiki lakini kekere akot mising ko chi nekilchigei boisionik chik chemite olobo mbar wendi kora kekakocheng mbar nebo ngui wendi kora kekakomanda kocheng akot ine suswa chebo tuga maten akot komatindo mbaret neo lakini tindo teta akenge akot nebo deri takechengchin lagok kokere biik kole chicho metwaegei chicho kabisa kokilegei chicho kwe boisionik chik koine ile no ko heshima lakini kichito chepkachutkei ya nengora koeche subuhi imite ikurkurunyon chikore biikabi kong'et ne kurkurkurkur kong'et ne kitepoti ile kong'et ne as kototun kele omete chicho matukunyu nginyorun akot kisochinin sesenik anan ngugi koonin iwe amu chito tabia mbaya chito nematinye maket nematinye keret eng society nematinye keret nekararan ngelechin biik kokilgei omut lagokwa koba sukul omite mengen akot ile siling ata kalamit nekeoldoi eng sukul ako ikurekei kwanitab chito nengen akot ile kateptono lengoite oleu saini oikotoin kalyangik akilen baba kitukane anilena chepyoset kapanum amairu kot amairib lagok maiwochi chaye kobendi sukul panese ngap ikere lagok alak kosose sigik kososin amu maikochi that parenting responsibility ningomeche lakwet kalama nebo siling taman kokaibitu ngomeche lakwet kitabut imite utanekit kokere lakwet akine tukuk cheiyoe matin kometinye chechang lakini kwa appreciate ni kwa appreciate na kidan gana set na tag de ni ngi meje manda la gugu ba university ya ga meje la gugu kwa paul limba for man ya ga go usir en mutiana jata jibo na ngabe tu sijuma gele for man ga transition ni la no gora ko te makini ga bi ga bi mit kon ga bi kwa man kwa mugire bi klasu gu inyete amami gele ya e ga gele ha me te berta no ngeleng lege nam ko ko jur bani kala ngeleng gi mutu nyu gal la war jaktab ko wurgi amuge rebi ko lengo sambil man subuhi aku pokit ti jiga bsan birir pokit ka bsan mami gena garge aku sambil subuhi me gat ko bindi bi gase ki giri nga ko toy ngal nyanga gi nge magen gasi sta u jarengi siet ki tibi gena ay ne jiji ki tibi gena ay ne jiji tun gap ko mandala ko gu ya ke sa me lo gawo tare tawge ri weri abana lakini jita ne gi ilge jita burjita balenjin ne ga hot kera ne ga osulo ye bi kyo kara kulem diga bi gakna arabat ne man jiji yere tindo ambare pointi tagenge ira ku gilege ki kula kwen ni uruna ka ku gule ye kalu kitong kena meut na baji tukul ko ngi ske bi gulu bum agni ge jong kanum sa par moja kula kwen ngo soman kulim bay university ngo nganja ku yugu ka ago takje lanu ngot kinam ge saske in category ni mitong ngot kinam ge wechke nguno ile gile ya wo ke sase ko ngitinam inam jige sasisiet munyebe kota sta sa sisiono tok en ga sarta ga tugul ago lenge im komanda ago tung lago gu ko gere lago go ilezi go gu lezi ago tagaje en ga sarta na ga ite ko jigi to tagaje ago go pikata jigi bandae en ga society kamu to ndan tan sabaga ga ga ta ngo ga kamu to ndet karonet nam nyagi toro re na gi we gung gong goi akbari bse tak cham ni etana tan goi re be cha goi garo net na tan be tabane agara be tum ge jam ga ga ta yat ki ngenge le ga jang chi ga ma jo garo be tum nan go subke aga mone se chama tu mumu ge sta ge ki ge ta ke le ga ga ru ye je ko mai mu ko ne tia ko mu ngur se ta tan ge gur je ge ta ya tum be tu ta bra ne ko je ta ge ko ne jin jam in chamet ke ge be tu ni ke ta gi gung gong ge ta ya gi ne ta go tum singile mo to go ji jari ran dos amu ge ngate ge ta ge gu mu to ek bai mane amat ke gu ga tu tai ar ge ta ta ge tul ne te go ga tu che tin ge mane ke me je ge jup te ta mne bi ge na ta ba sa ta ne asko beit ko we ki gora tin we ke cha da jili titen ago bar ta ko le gi ai je ga asko beit ko bai sie ki ta tul na ta mi te ngun do ni ar ge ta ko sa ji sigi tul mi tu ta ra ne e ga ji ge ta ko sigi cha da ji gi min e ga ju ngula je ta na et me te kan go sir ga bu ga tu te kwa la go kwa ge ta ta ngori kwa cha da ji mi te ga sar ta ga tul ni ge le ta ji jiri ndo sa la tu le mi tu ta ra ne i bu ta ko mi so ga ta gi ya su gu le mi tu se cha da ji ba ta ai ko mu te ne la go kwa ga ba su gu lagana nyega btayat ni yago jeb kondo kyadim ni tagabara gbsan gwet suko bet kabala go jusu gulo ga ba ko testa go gilge ago bet ni go walga ga btayat ko ko re kyadim man doye ago dum bet shi kyadim batay ko ngon jeb kana to shi jeb btayat ga mo bedu tabrane go lokasi ngwan bor go kwak jemi to gore ga ko nyoy se te chat ke ter ter bedu tabrane ago so jeb btayat ko bet nya e jega ti bo yondo ni la kwe ta go jeb yo so ago tin ga go yet btayat ni na to ni jeb kirja na tan be jeb kirji ne ago ndar be tabe wona go btayat ndar ba ek to jeb tokin ga be kyadim ter kin bedu tabrane jaga ti bendi baishoni kata jata ter gata gele so bitim tu jega ko to bendi go jamage yet ko yet ko la sunna go toror gaine ngum ago no le yaba na tan bau ya gata gulen gemoni ara gata at me go ne ko misen ke go jet nyet lung dohin sai ta gata gul go ne gata at ke go ja yeben en tai ngum age na gata at ke le go mugul met ko ba te mami ge mugul met ne sire go mugul met age age ti gata at ki go jige bara inda age ga nyit ke ngo ngo ndo ikati mi ten gaino na te gata at ki so jini jega ko misu go sij gu la jeta naet na tan bagun do jemoni ma ti go jugo ga ndo gata jewe jay kot misen kaliyat je musay ya ga tugul kimi jigi tayat kando ke tugul ke kaliya eng sai ta ga tugul je jam ga tayat ke gurtay e kot misen ga nay kwa ago ke tayat kando ke tugi gendo kot ni maget nam ni na dar mo tarit pe ke kyat jigi leven ke sa jini ke ga tugul be ta brane na maget taung ke ta shane ta chafam agin de rubi ta be une ga tas ko bitin name e u ta ga ke ga tugul na tren ngala lingu tu swek yo ko igna tan te je ma ko igna butai ara ga tayat kimi ga sa ju tangir gen ko tun ga bra gsun ga ne tilin ba jesu kristo ne ga tayan de yo me je ma tugul gele amen amen amen amen amen amen amen amen amen ma so be ta ave igna matia akte tu tir na tan ba sutun ko malaje
1: mention bacteria in the mouth and get some general ideas like the

0: Kasindani kagoiteta Said Montana bo karonin petuta brani kasaratani tulugo yekibai me tinogendo kiguranon waldon bor kage chairman ekiba county no bo me temi cinco nrani ke mo che ko gigo ang so maneta ko tomo go nyor paishion nik alak tula ka bain ko gen ga subite ko tore ti che ta ge tyo ko nyora gi che ek sabete na araran enat kan tugulla nithan ko chair se ta ko bona des ma chiro ti chine ne ta ko gen ge no visa ekiba company tin bong go gen ne ke ne go ita ko ne ti che tin mo pain ta ba in ko ge ga a coalition kra pai ke ba kya gi ga Inkogai ke en beta nemiten menyo le kamoi negole en gune komiten sabeta akmorna teta baeten ba inkogai nega tetek bagin ke tine toron chile veni sheta kamare tap kiwato IBC kasir biri ki bagura chile la milioni shegga tip tamak sesit kamai leveni sheta ron gya intrikta manrawe tap sesit in kinyit ninyone en leveni sheta ron gi ba kinyit abel fushoeng ak tip tamago ing kogi biri ki bagura shegi siro tin ko milioni shegga tip tamago ing Ago bor notan kolangut kosu lain kibagin ke notan siretin obo bichotan tugula kawin di koi tiene koi tanotoga. Kage chera nirani kibakaun tin obo kaisado konam geun ago ginit kalietin kasaritan rito ayetableo ni shietro on obo kinyitin inyon elfo isigoyeng aka tuktamang tisaba. Netan ko urse takuban na kondui kibakaun nirani gen prorietin obo masa ega Idrisa Mohamed Mornet anani in kaunti notan na naga mawile nyolu en nirani tugula konam geun na kwam da kalietin kasaritan na talking gay emet lo inicio non tanna choton ko sindani kwalage logo yoe ki bai meti ki tesetai ki subi asubi te ke bunen ko inda ye te toy sai te sab sai lo ko itu logo yoe choton aga lage eno gendo ke gurenon waldon bor
1: John ko galogo yoga bemet eno gendo en touch fm

Aya kasenenyo ngwecho kola lemia meja tajene ngde dutia tabe dutabrani. Na utu niba katoro reta gala sunet kongetege nguni kago bata degeshe glow. Ago isai sisi iti na utu niba peete. Yani saitlo kago bata degeshe ktisabu mago langut kago ektisabi. Ago hame jata jini ngeu naga yankai nenyo kwa Ezekiel Sarema tajin sikobit kete bituai. Kebetai tab Jehovah ki la sunen ritingore na utu niba tin nuagi. Atinge ka mangune tali. Ibai bai agoi jobas ka bete betai tab joba beta bra ni bra ki nyur bra inda ni bage maji ko ngoi e nge tugu kem nya jena ke tuti ke nya jena panga nu ti kitinda ko basa beta ap chege tugul lagin ko tuma ke testa ga sene nyu ko nge nyur bra inda ni nege ke betai tab ka mukta net ke sa so ka bete ke testa ai la tori anda nyo na sabe ga ga ki bata ngu ga mi ne tab ke ki guri ne ga ko ra ji ho ba so ka bete tabi ko ba te ji ki na mi de tuti ani itinya panga nu ti kem nya jena ko basa beta ap chi ko aji ya ke tugul Rajahoba nanyo ya ina miye hembe zutabrani. Ruta jijia ketindo ga ime tapke, ija kemi siptalisha, kemi gori, kemi andos. Ina ija ketengirche gu, kebunu barak psengoche magira tamagie. Ija ke ruta go bendi tapke keterter jahoba kasa, asuka bi tindo jijia ga goi tuli bendi. Kasa jijia ketemi baishoni keterter, goga baishoni ga bimbar, baishoni ga bimbar, goga baishoni ga ketugul jahoba. Iberur baishe tapchia ketugul, agi ganapte ine gonge de torunate tagoyage, kutkuger torunate ngung. Kungo Jehovah muye gosulda, agi gimiti jia ketugul mbedu tabrani. Amu gasa joto gaya ninga ne tapche, su Kristo ne tindenyo. Amen. Kosele ni ungu chulo lemi, paro indo, ne inege inagitu ya mbedu tabrani. Na ame chokora kiro, ngaliyot ni bachirisit, ne ginyochi ni kitabu tabamdo indo, tusomogi kwa ite tagenge. Agoni tage, ko ngaliyat ne ingen jitugul, ngaliyat ne bametit ing jitugul. Nengete pe jitagele jingaliyat ngung ne bametit kongoro, ko mungji kotelel jitagule, ngaliyat ametit na atinye ko kitabu tabamda indut somoga genge. Negamane, nemu aegu ni kalemi para indap ki agetugul, akami bitu tab ngaliyat agetugul, ing kurere tab kipsungut. Nita ko ngaliyat ne bacherset ing betu tabra ni, inginya agetugul ni imite ing bijindo inaile mite para indap ki agetugul. Ma inge ti jemnya jen, ma goitun jemnya jen, ma goitin para tengung, ing witugul ole imi. So megere ermet, ibuati le, ing kurere tabasista, komite ipanganutik cheyete tat, ing sabetap ci agetugul. Ama utieji Jehova, ama bagaktaji Jehova, tinda ipanganutik kemna jena go bainyendet, Yait petune notoki kowendi kotoretin inendet ago ganapte nungete toror nateta ke ago yake. Mesas paishe ne yeji kotiye paishe ne gere gomining nengi gera nubik koya jay unke gorok ni kusirta bik amu ire nyake agi sasege. Mesas paishe no yai ingim nate tugul yanile mao ganapte Jehova kongete yoimi ago berur gora paishe ngung koti itche gora igergei tokpik alak ingo kwete Agiye kwa genge mbiki kikanyiti agete kisi amu baishonik che tagunatin che ibaru toro na tetap Jehova. Mabaga akten Jehova mbedu tabrani. Kwa uyakako masirutik kale mibara inda apki agetugul ake mibetu tab ngalio atagetugul engurele tabasista. Imi iteng para inda ne une mi ite para inda apki agetugul. Itei petu natak ne wendi kutaritin Jehova. So gimi itu agi nyigani itu agi tiege inandat petu sektugul asuka bitkondo un ago sulde un. Kit ne bagamanut ko saete ko bato kayanet. Yes, kamal lekin ne bagamanut ko saet ko bato kayanet ko unoto no gitjo ko tar.

Aya, sabi sana tinda nao tekini mwagu lukot kumabari nipara ano senge. Kale kama mimi apana iku guwa wewe uwa mimi kwa ima bensi. Kale iku mimi kama mimi apana iku uwa wewe. La.

0: Atinye kamangune tali beba kasane ni umwe tugulu limite saite mana genge ne bawa kas kalenje isubi ko logo yu gabi meeting login da. Kongi te tache fem ni bawa kwane te teze kel sereme. Kaku mga kandu ni tap chama itap DCP rika tiga shagwa. Ulenge nishe kongu anje kiko sirta chapa kandu na teta President William Ruto ko kike baurian diyo utika ame metabi mandap kipko sabe. Agip tu batoy na terbanga tu utika ame mete. Kongal al jinsiri ka ablogo yu gori ta ine sergali. Negale hiko ajin hinenda tiyete kundi shikyo toki baga bukino shikunse. Enge me tole kamua kole pa ishe kora sergali ki bagenge ino tunu basi ki ishe DCI ko sulai rumi ishe te. Wale gai ragindai nebako negi te negi ki bete sabete Dr. Victoria Mutiso. Negale afsa ya kayenge ki tingi agrumi isho noto ko gigi nam. Etiyo ki tiakta ako tindai te tutik sergali nebako mandai je ko ba ime noto neba Uganda suga bete ko mass power na tete neba kesi noto ge. Enga sarata kora ako gago mange kandroi ki kajin ka subet sergali ako kutita ngalaluti joto po kashia kwa kondro jin himani chungwa kuma kole ngalaluti kap kashia kwa kuma tindo imanda hake tukula mu inende neti nyege aga tau neti noto neba kundri shikyoto kiba gabo kino shikyoto kiba gunsem. Kago mua MP nebai hala David Sango kole manyalu kota anan kiting ta ngalalu tikap kandoi ka pororiet ko ngalalu tikap kandoi ke pororiet ko mugole kama ko le nyalu ko istai ke kandoi ka bolate tak pika be mani ngalalu tik basa si che te takin pororiet se kala ke me singa sare ki takin ke loni she ne one mita muy muy ko ngete marketing ke mete ka te ko la ke to le mangalalu tik ke u jato ko nyalu ku ka jin net ker gonge ne ngwan ne ba anga tu tik ka ko to ke ba gen ke ne to non chin loni she ta ka mare tap ki wa to IBC chop chin tap ke ne ba to non chin no to ne ba Nishene o neba kenyi tabil buang tu temakti saba kata uneng karone tabrai ni kepagengen oto kabarasta ya tab kau kaitoi noter baganda rasa neba le tab tugu keter ter cegi bo ishe engilu nishan oto kam. Kagoya nafsaya tineo neba tuge tab kanya ishe neba sha Dr. Masi Mwangangi kole takubunne kai mutik tuge tab kanya ishe neba social Health Authority cebata ngalse ta kai muti kyoto keba ujine tene batu gona taka kamu mangangi kole kai muti jato kore wala ke enge kete shoshi kyoto keba ganyai se te ko bata ganyai ka galakeng bik keba eme te chename ke un ake bik keu jato ka chename ke un ake bik keu jato ka enge ka suldae ta pa isho no taka Kago isto ke seneta nepa siya ya uburu wa ginga koma ako nepa ngejereten komiti noto nepa kim na tete nge bunge noto nepa senete. Nito ako kabarasta inaka ibarasta inga mune nega le miibaraka. Miibaraka noto ke nepa kamu genyi. Kaiki mitkole ma isto ke ine anan ma isto ine ji ako mami takki ako mako mi takki na ketukul noto nepa ko Kasim jinet koran ne ba ko istage inendete ko sukka ni ko endi ko namu barai na tak seneta ne ba elgeo mara kwet William Kisang ne ko rubi yande ni enge komiti na toge enge kasarata go agilewan seneta ne gigi toror bitri sokola ko e rubi yate ne bange jereten komiti ino tok pa kim na tete chota kasare ni ko logo be gabe meting no gindo che ba site Tamana kenge ne bokas kolin sai tamana ko hinga wexe a kan logo yu kabe meeting ga inda ki gure na ize kel serem ta stay chita chfem to get up kalin jin
1: John ko ga logo yu kabe met en wogindo en ta chfem
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM

une groupe qui a été imité en notre numéro 274 âge. Imagine digitit number 4. Ok, qui est-ce que vous avez été en notre numéro 274? Agon geot en nitono biga tenyon nguni ko geir big almost at big 12 e jiko i go ne 125,000 agon mine bi jiberi bi again imu ko mazo magi ko sene mazo mali ni kuni because of time ne ga ko labat kasarta ki jugo sto ndani ago en kasarta no to ne ga ko labat ki jugi ni oni ke tindai no to ne bo aga ga ger non mat to te ti lo ti ki ti te nitto ne bo sta full 48 age kasen jita ne mitenyon agun ko ti mitenyon ko memete jeb gonde te ne rew nitto gitu ko stene ne ge jenge gitu ge jita no te ne mitenyon ni agi wa agra bisege agoi ni ku ni gitu ko stene ne iwendi ak a 30,000 an ak 100,000 kiyo te tikiti se goe kasen enyon gitu ti agetun ko tingile tumga itile Gotingele tum guy itile gigi tu agosto ndani. Gotingele tum guy inyorugi ago dai go sega ngwangi tu ge. Nitong nebo star 274 age. Nitong nebo star 274 not nebo star 448 age. Gotingele tum guy itile gigi. Nitong nebo star 448 age til digitit number 3 yegai til digitit number 3 ibo isi ngora digitit number 4 so tieni nganye nyon tieni nge gituko stone nile imaji digitit inon between digitit number 4 ak digitit number 3 e digitit number 3 kegunin 100,000 In digiti number 3, kegon in 100,000. Digiti number 4, kegon in gitu gosto indani 30,000. Ali njin digiti nege jam gitu genyon. In digiti nege jam gitu gosto indani itilane nigune. Nitong nebo star 448 age. Ago maloge gire itinye kitugi ninguni 2 minutes chikororan kabisa nitong nebo star 448 age tikiti nambata entikiti nongi tukosto inene entikiti number 3 ago entikiti number 4 nitong nebo star 448 age Agi ne ligira anyeni gune. Any minute gegere no nitoke. Agi no tenga jame nitoke tu gosto nini. Tite no teni mitembera tikiti se gege. Kuno tok ne wendi agjeb konde ete. Nitok nebo star 448 age. Kuno nitoke. Agoni nana na tene ba 100,000 roda roda 100,000 kogichengi chitange ngeke kitoke

Gebe Sara kutindogo tuge Agosto nene 30,000. Matino toga ne baba togu nene. Ag rijati ko 30,000. Aga eger tigiti nongi tuge Agosto nene. So kaiger chanji age tugul sangi tuge nyona. So aga tinye notoge neo wangunen. Yote ne notoje buwana sire menu libi studio. Amaja nyigas chage tugul ngo tingile go menyur chigegi. Yani getil gitu gosto indani ago menyur chigegi. Ole njine njini tenebo star 274 Azure.

0: Mandela.
1: Ara buriri amu ne.
0: Chambe kaya kwa sababu mune nye.
1: Abai bai kwa sababu jinsi hiyo ni speed kwa na. Au kwa alama ni jenga kwa ria.
0: E kwa kuri chiga pesa. Ngo kuri chine.
1: Abara utkuya uta michu kijewa speed kwa na. Au kwa pon ni jenga.
0: So my gin deji speed kavana na ba michuki.
1: My gin de speed kavana uwa pune kwa wandu ene. Iya muna rap guru uwa ima chivete abet ki tengo. Lagi koko gele di chuka gaya rat kuandam.
0: Berezi betina jaba yi nikoro ikapa ndepu. Lazi manda betina jaba maambet cho.
1: Ega gule gaya irat kuandam. Lengi kwa botu maa yi maa bara. Tagi yi so.
0: Iba kwa kimi tuwa milila. Iba kwa kimi tuwa milila.
1: Kuhi ratu kuharte. Kuhi tulis kuwanda. Kuhi jesus kubunji kuwanda. Unne kuchi nara akkuri kukibai kwa hindi. Lakin.
0: Kabisa. Kuhi
1: chile ne kangeti. Kule rabi ne chukiba mwa kukule kukibaba hati amit. Kule nkuzi ne kwa si kukibaba hati amit. So kwa si chita ne wakua liba kiri chua anaku.
0: Biga malila nere kine bichuma melila Everston na ngone Everston
2: ana ngone
0: Kelio Mandela
2: na lenga baga bitina ipo mi batia mije ke nimmo eba ke lisi batia mije garibu elisi dabo ke bare gina nye mi batia mis mi lutia mi gure je embara kyong ipo guremu
0: You do never leave it. Dominic, okay, I'm going to go now for more than a good turn.
3: Hey, Arab, good.
0: Yes.
3: Lem ye,
0: Muneo.
3: Ami, well, long time, no see
0: long time, when I buy a good bit corner.
3: Bye bye, look with it. Ingalina, I went in
0: here. Hey.
3: Ire bi ba izi onu bwana ona mge u viri jinge la wo ba ondu igro onu guni
0: e ba ko bwangu ninge le negit ko som gi onda mgo som ate
3: e ne go vale ge bi chu amu ngo ko en zi ana ambi ana o ga ba na u gi le lo en ba bi ya go gi ga tari te ni ge ke i le wen je ma ma je le wanda ne ngi nge bi te ta ya nga ke ke
0: Okay, pole nye. Ago tribib chini.
3: Ya jegi dibisi agini age akyanjin dum bi jange le. Le ke ngal ngal na du go ne bai nu ma gi bare jo.
0: Ko go.
3: Le gi ba go wa le mu. Wa te we u bi re ni jona me as go la na. Ne bu ju arab gor.
0: Yes.
3: Ami ngal bai bai me. robani emet agere karanga biza emet
0: na mjini ya
3: lakati njita abaza nguolwe
0: igotuan mwana senale thank you so much kukwe missing kukwe yegon goroseno limbabel gut
2: jamge arab gur
0: jamge missing
2: lakati mande lawe ini rekto zito tamu mungu lelta kwa kwarkwara memanyo
0: ima
2: buru ije lenyo kaza mata kwa ando iku iye re iwe lama mande iye re kapa na nabu kricho iwe kukwara wate tanzi ako kwa ito ambare tatkipoko nabu cheli mo iwe ako lendi kimi kwa riko ngete skwota suskipa andet kolo kumu batye miti imbare nete vena nkolo suskipa andet nguti ita kinyo ni aginyon kwa hundi nyete vena alus kubunche uka panna koe kwa ubunche uchie shuwa muchie shuwa sambare kaka al-shabab kiri al-shabab suskipa andet nguti koe kwa uskwota chuko mimbar al-shabab here iwe iko boku temetwe kait ko sa ma bicho kurangu ne joru chita pare ke tempek ogo ko achi ni mbare ni so ogo ko ne tap ka ni ke ko ko ni ko ki ko ti 28 ko koi bi ke gari se ogo kwal da bi ga nyol da bi ku ni chu ko ki ko ji kyal da we ra bi ni se ga en ga pe ing ra
0: ko
2: ko mu ti ko ga da de re tu ke ta en ro ni we
0: nam ji ja ne ta ne
2: bi ga bi ga ko ge ra ji ta ga zi ri ra gor ga zi ji ta ko le chita ne ri ko le chita lele ni ne ane ne mua ne malio ne mara ko le one time ko le ko bani ne tengo tap ko le ane ne all dollar we tap ti asi ko ma bani na ke ne ho ko bale jino ane ne all dollar we tap gay dia
0: kero
2: ne jo ane lele one time ko bani ko ne all dollar we tap ti asi ko ai gay kai gay manu ara ko ringe mua ne manu ane ne all dollar we tap gay dia ane ko police we ko kai gay no to ma bani ne ne ono to
0: ko gay bia gon kero asa kero menrai ne biga besa yo no ngale gabin que piego en corosa mamo ni chat de chica tagine anyway en que me parece que te gaga ahora en ingeni les ahí by the way go in na fase no te bago ando que aquí chego chirchire sogo chirchire son namnai so ahora sí no ngo gaya así te bago ma iswegi negeite kuno ngo ma ahí ba para como así iswegi negeite ngelenguni kokwek magare kokwek ketinye sei ngelenguni pamari ne bakur kuton chamge pamari
4: taje pamalo
0: yes hello
4: chamge pamari
0: eyo tokwe pamari amune
4: okomere pamori amune keche tap taje pam
0: bye bye kabisa taje pam atinye ngal
4: abari wewe tu tamaa ya baadhi ya siku mingi
0: msuri sana wewe uko aje
4: mimi niko poa nimekumisa bu
0: while I was away nani alikusumbua
4: alinisumbua hii majirani tu amenisumbua papu
0: Rosaline peke yake tu
4: Rosaline peke yake aliyema nimepata ya washa akakuchia mzee akachukua yote
0: aka msee akapaki bila kitu yote
4: akapaki kila kitu yote akaniambia wewe umeenda Arusha nikamwambia huyo kitanangu anakuta tena kuna wadi kwangu
0: kokoi vizikina mjini anitane
4: kokoi vomori yangu tu

0: No, when the person movie or the young the person movie, also will lay.
1: Mhm.
0: Also will land me on the movie and I really grew up to and it's very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, I will be able to make you a little bit.
2: Chago Ben and Dala, Congo, and the two channel on the road to the Chagan and Alcatel and the two channel.
1: cause you worship. And nowadays, in the technology of the Arabku. Agaiga amuni amuni gojui gome gurgui. Gome gora. Ne gojui ome gogoage. Ne uni ibagi. Ne gome gomong ne mo chokro. Ne bra iya agoro gomong ne mi. Kau satu bandai tu, gona odi. Uangi ne mo chokro agaiga yom magos. Itungu ni gene jia tanteng. Young target that are chito to knowledge. Mami moita, nagina moita, a mami moita. Quacky will be in your room and on the yenabaket. Kita and the mirror will be to Angala and Baraga, the letter swappers. We're in a good nowadays, Kigil. It moves very to me. Like in the Kitaba, I got a check in. Rupchani tu hi kapa ishe loa chungwa chungko tuni gune. Nai tuni ke tuge ya gugine ya ana motenge. Nani yami mi pa isho ne kemu ko chungta en icha na ichu en wakati nugu. Nego ngal jita musilu tike la soma ni tugu ya angu nongko kisi kumegi. Kuka soma ni singa lepche wale mefek berichi. Yongo abiru ni yesi moit. Awa lenji mimi nafanya kwa sabari kum zijui mpatilisha, zijui reunion, zijui ne uipini kuturu kwa siri wakiani kwa mii cheni kitabu unirangwa ingo kwa namkwa rabisha chwa nangwa ingo vichu mungi mitu kenge lele kimeske muachi loo chucho ngutkukose skibidi ini anangutkukose nga lechuga ibu ibu waisha kumu gebchivi tukua mili ibu waisha kuturgi Angi wala chigo ubit wae ne uchipongo geni inga nile gisigi gisoki tinye te boys tinye to igwa zinye ogi mpaini chuta ningu ni kibindi ni wakipke le teke lakini kakwa bibili yako le teke skwanda ngunga kome lakini mee kwa su eger mee kwa mee gero na nyungu lo ngo
2: yes
1: wake eger matkero tamari zotor gelele ni kiko lole ngin de migo trap chita gen mo tinye koyun I have it patinye lagini kisaru ndano kitate bagane sai ya onga ko itra kwet kutori kutoro tko mucho ko me gugerin kapisa kam ya ne ko megi ko kwa mwa moy ogi tage kisaru ndano lapa ogo moy biblia ko lite skwanda ngu ogo ametso ko changa bituche ku Pongo ino kipi laini wanara kuri.
2: Pongo ino.
1: Ndete tuchani kuchama wakasa loo chichoka mumi vinda ni miyo. Nige gere le marazi kejoro mochokoro nukusi kikalake. Pongo ino.
2: Asante sana wana speak. Thank you so much. Pongo ino. Shango genrongena.
3: Anakona wati ngoro.
2: Karibu. Acha mege. Iye
3: ngego nete tuchani kara arangi. Ndami. Iye rata tuchani ngego neto. Pukame kwa ike chukita ane. Ibinana mingu ni kuma kukuru mkazi. Kitu jene boche kaya nga enge. Lakini wei.
2: Kongwe missing Shango. Ena limbalo na ganza. Asante sana. Chance Mabwai.
4: Ya muna rapo.
2: Acha mege karibu.
4: Tamtanga. Matije jipu ya ande mungu.
2: Karibu.
4: Ay ay. Gaga sa nuto ni kwen in tetuket gaga ago lelen. Ange ten in ngalega tugeta tugu ga ingo kunge tengi kite mati ajita ilelen la ga jitengi le matog lakini en mungu ko gerin kwa matto dungu ni ngalega o na ko ni kita Ongiguni kumiteni kita nesa ameni kandoi tu, kulejin atinya log mara miyo kita ne log kimo sawi kimo atinya zizi kule kule kama cha kita arat kuhun.
2: Aha.
4: Agar kwa kwa kona mkatil tu kuchuga, anu kwa ida kulele magere mu.
2: Mhm.
4: Anu kwa juu melele logo ida kuna kulele ngabari.
2: Yes.
4: Mwanzo kule kwa juu kenge kuna ma lele nasi ngabar lakini abar ke nuri. Tukul ko kere mungu ni ya tuku ya yaji nibi kese retos aki zamen tuku gilelen lemi la kese retos ko un akor kye kone nu man ki hata kele ni ki la chuko un lege imu nusu igu nesere tikora kusir la chuka yaani ko mange tue tengi chiten kine uno yaani ko ite chita ko lele nusu nyegi neber berenen lakini mange kele kabarge kajut ki nunga ko lele nubu ato si nye ko lele ni Matinya rabi ya tungkun, awaknya je aku anci, ama je ikan saya negil, leh, ane ikannya cion, anan, kotko sir, kokarun lamba sah ini,
5: ale wa ma sa sa ne ko te sinin se ko le a ja ma ma ra ri ni ki ro ni na we ko ya ko le o no ya ni ang na li yo gu ma ta mi ki ta ne le ndai che ta si ya le o ga me a ya no ma te vingo ki et ku ri ni uno aga bi bira ko gor gor ko bir wazi mo it ka ne ba ga ra si ta ne ko ge ma le chori ne ko ro sa ma ngo ne ko te ki ta yin a am ngo ta yin go kwa na ta na le ong ge ki ta go ni ki ne ba yin go ki en go mi ki ne ba be te ne go
6: Yes. Ya war digi ani bana sta e ana ngo mama tenge gin na me di go ga ga le go le an diga meti we go ya ne mi we yi mwa go no go beti go ke go ke ne are nyo ke zai o le ba nota kwane go mama tenge ga tsa
7: yes
6: mama o dingu na no u dingu na nga ga ni mi ne se go le titi nga mun ane go mama gi ne ba tenge ipo go mi mama azon de cha abor ko ga bu te kora ki ot
7: aha
6: an guno nge gira ne te guno nge le abia jara e abia jara guno nyom kon ko ko an ge di tan ko ko guno no nge no mara ko yo ko ki yo bi di gin de la kwet ke le ti le gin in i di mo kya no te be gin de ta le gin ni la kwa ne ge yo bu nu bu
7: yes
6: ko tora na ina le ga le ti ka le ti ti ki ya na na
7: aha
6: ko ra na le mu ton gi no nge na le ga ba ko kamu ne i bu a za ra ra Mujian kiyota kor bi osu nepa konyo ndonyo.
7: Yes.
6: Kor ko ako bar ka ako iti ndonyo, ko ka iliban, ko mne ngenki ka iliban. Aya, kor ko itu nin, kenye gelele ni chorinde, oka me chorinde mar ka iliban. Nyo kwa niya kwa kia desi ki chorinde tenano. Oka ikwara ki nea. Aya, ko kia osu kasi zale. Kino ama ina aya ina konget, mama cha osom ki, kino lele nga kachanga, kakor ko ka ame. Kasi ngoba nuzi katama ngono kona nyune
7: asante
6: nani ama ene kiti bwana esta umu ati nyingali anje
7: kongoi
6: leini kiti kongoi yasa
7: asante sana kongoi missing kongoi missing asante na uten gamwa ye nire uten boise kumye kabisa wakubo tatu utiete nire uten gale kako itotebe yit kabisa na uten nene mahu gire chikine bachi inyoru bigendere utan gago ya ituku kyotan je wamba tarabishet barate gondori gine ngunge tene utan gago unji tene utan labda got kimi mungara ne kyotinyo kien mali agi na izi lebo isha gi cheke sku gena wot kona mgo ucho ne kase kimwe teta go labda go kurgo manok te chichi ene utan agine lagine ga da nyoru chita sai ndagile rai ni gele woni ne gago liambo yot gago munyi kumi nyuru kot kumwa kulele ngimi teteta niki katepi kotep kule kotep kule aga mara kiko kichut ke mungaro shek kuchuta managi kiro kutin television saki nilogo yega abimit kiko se niruten kipare leko otokorot ke muwake kwa parke ala gini onten kumusli kora kwa nanyuru kubikyo kwa tiembe kwa asko bit kutuchkin niko bachi ala kiyo tachakoro meni kabesa amacho kwa chi Wesley nipa awawa agin
8: apuri tate
7: Nchamge yo le pur ko agnanse. Dage ta genga genga.
8: Ah.
7: Yes.
8: Ni na pur ki bar ke ni ni ta pur la ke jo ke wa jigit ko la ko ara pur. Ba mi diga la ko ti ta ke me ana jigo bar bo jigo ko de bo jigo ara pur. Ga bar ke ja ara pur. Yo jigo ye che jigo ko de lo ki pi na go de bat de ni na ga ara. Ko ti lo bo jigo ara pur. Ko me gi ga ga ya ko ara pur.
7: Ah ya, ko ngi missing asante sana. Ole pur ko
9: Chamge Arab Boris.
7: Chamge.
9: Oh, long time. Kungwe nyisike na basi niko anyo. Ego ne chibira kupuwa chambua na kupuwa. Kwa te kwa kwa kwa leche kwa loro. Oba kwa anyi. Aka linka nga kwa leche kwa uto kire. Ebe tuta wa mu. Kira le po isi. Kine kwa uwa mjine. Kume kwa bunyo.
7: Yes.
9: Ni ten chorwa na nyine kwa menye ne malo. Inge na eche kwa menye mbaka ni nina rakumne.
7: Mhm.
9: Mhm.
10: kisinda nebichu simaba kibarua ako lupchani na kongiri lupchani ate ndoko ngoko name mugombe ngoko abute chai ngoko awot kasi inongia ini unono ini babande nana mwano ole ui kasari kapisa omonge kabla omonge na ilakwet nebaka abasta juto omonge lakwet nombora mokoryone tinye tugu bichu tugu kiyonji bichu mengechen ibinde ake nemonge notole kimwoitono ya kapisa tetutiani kakone iboishe kokararan ako chame kokose lagochu sikitikon amuni ing'ong'otwe iuitok nikengeit koeche komami ketik chekoiale ngoemiti ngotorokoni ngosokosiek kokakotutot one by one kototuninibareker kokakosibesikengeit siorortoi no netinye lagochu mekechen chumaiywei tengeki en emoni ilionyi lagochu tatun kwametengekto kowangamwa buruko kolei kalda chito tetab chito ako teta kotengek neo kerkok sikirie kikokile mokioldo sikiriet mokiunye ko kerkee ak teta olikinye kikitam komi koborunoik chenyobe chito kesiche lakwet neuti kou teta nee lagochu maiywei ki kabisa kilionchin lagochu anan ko kimiten ake besio nekakosirto sikindet oo kingen kole kimi keraniat kach kakobwa chune konyokoyokso kokanai kole kokwo boyo ingoitech kelele kimakikasu akoi teiwe nasitakemwa kotokekurok bichu kitakeng'alale ing'ololen kit nekakeit akemwa kele ayoksei teta en koi anikechengchi teta koket asingotko katome kotengek kokawanin ak tengek tanyin anibokotome chito nekomonori nebakaka konyo kole kimi moi kai nekinanyunet ko kitu kokimi kora besio ake nekoet kemeu kouon kamwa buruko kekatobalimbot buruko ole kibore soket en yo ingen kwa kwalda chito tuga kwalda tetab chito ak ole koome kele konu muito kole mami muito akebare keeni sakiye uchunguzi kokika teta kwa kwalda en oret akonyo kole kime teta keelenchi sikindet kotanis ngomet
7: ikwek pole amun akere ale kakotilde ne network en yonton kotayari kemite sait lo chitab kolenjin en ireuten le noto kityo ko tetutie noto nekobo ne ateboni neketebekee tugul kibagenge kele tos ne ateboniton atebet agenge noton ne ovyo kabisa ako nemanamekee ak boriet noton nebo kolenjin ak bitet ak customs choton chebo boriet noton nebo kolenjin ako yoto kityo koyochomwan asobit kitukyonton asobit atach akine susi en legosyek oeng somok kimite tai yuton asobit otestai tugul kibagenge noton nebo Panganga Reloaded men kembout noton nebo raini kurenan Webster Gwaride ako karon kora ko betut age noton nekituitosi kora en tutit age noton nebo tos ne ateboni asikobit keng'alal en ng'alek alak choton chechang ak kechul ng'alek ak keweku kora bitet akotebet noton nebo urietab Kolenjin en oret noton nekaran mising so ako yoton chemwan asobit kitukyonton thank you so much en chi agetugul nemesiki nafas ko karon kora ko betut inyenyoru nafas akinye asobit ichangian en tetutiet bye bye.

0: No, why?
1: See what you said, man. Hey.
0: Kwani mingi ni mingi na no ti mingi aso kutanya sa uti.
1: Kesi ya sa.
0: So kai ga wa gitio.
1: Kai ga imwa wange.
0: Une ne banga ngai nulo.
1: Tumba ya kile.
0: Saru. Saru.
1: Tumba ya.
0: Fa ho gile le mingi na.
1: Na si uji se mo kan si dai ko aso.
0: Hani ku tingi banga nga ku mingi ni le tam ku ngoni tam ku ibu. Kwenda ga busa. Aya, give it to Anna Guna and it's a pamoja and panganga, eh? Eh, Gungue, Gabisa. Eh, you will, Yaginess. Eh, oh, Gabu gave Ruam Desatani.
1: Mommy,
0: Mamma, Lina, Lana. When you go Pekiago?
1: Any for Pekiango?
0: Akuna, which about Lisha and Agombe?
1: Nico.
0: Eh. Iko kikazi
1: tu.
0: Au kwa kikazi? Sawa ya.
1: Yeah.
0: Anu kwa galal madili yane? Iyewe ya Agnes. Hani, mwaka sautit kwa luu susi ni? *441# Han motor go to check 20,000 eh? He onyi. Kalia. Kima big 20 chime 20,000. Kima big 20. Lakini no bona asko tembi onya ira. Ai. Mi chitana ka tagne one touch. He ureni ko las. Nicholas, kayat one touch, ako nyo chige 200. Kwa limpo na asa ira tembi anuwe. Nicholas, nipo 136. Hapko pa isigit 90. Tembi anira pa na asa. Yana patu kutum kwenye urbi kita 20,000 eh? Kukoguru kike 200, 250, 450. Eh? Nicholas. *441#. Nicholas, Nico, hello. Yeah, Nicholas.
2: Yo.
0: Yeah, Mune.
2: Yo, Arafi.
0: Imiano.
2: Amiga, sorry.
0: Absolutely. Kai Gergi.
2: Yo.
0: Kai Gergi.
2: Yes, I'm good.
0: Yeah. Kalei Nicholas. Kai Gergi.
2: Kager Miambili.
0: Miambili. Chantu endi ay.
2: Chantu endi.
0: Kalei. Kai name.
2: Kana.
0: Ego ka se mi yo.
2: Mi utanile. Awa awa abya.
0: Ego ino.
2: Mi.
3: Kaki ni mo aleti ni.
0: Let Ojuju radio goro Puju
2: Radio Puju Puju ya
0: Puju we
2: Igo
0: in the back
2: Nini ya ando ando nini
0: Puju
2: Nini